wo bi asira no pe yen tunyu mi sa yen tunyu mi bi yen tunyu mi bi se wo chi di se urade ma wasre a tunyu mi bi sa bo sumi ya ru mi se urade ma wasra tunyu mi bi ma mi sa to bi ma mi sa sorry oh dear Lucy